0: pipiyo niya ng marek.
1: You are not taking off.
0: Rasgo naman siya niya, kao. Dandan, akaw, abar sa lingkura niya lakipa dyan.